sa wanshira ya yamawo ko aradi pa yawo aradi sa yanyari wa imaye aradi jamani.

kuta meba ewia me kasa kirew tie arita meba mi kuta me ni anya me represa ya hunam nyuma pia la city menye meba salsa why are we boa meba why are we boa sa me brada so why are we boa sa oni be pam akodite ti adumi never such a wagging. Na subabia uomo via. Jabo tu. Mami metra wa koma. Mami ne ire wa koma ni mo. E sansa ma pain. Ma hini na pain. Ma tia nyumi. Ma wa ne nye nomo sa. Ne mo mti adumi. Ma wa koma mubu. Ne sasun suma talia. Na weni ahunya kesia. Unya. Wenya dingina. Tia osori enyuma etisei. Tia osori enyuma etisei.

ya kupon se twane betwa wa e kwan si dia bi ni mu bi men kuku hia senyina e sori e pecha pecha ya kupon ma won sa so ma bravo so na pima ma pem no ma nimbu fam ma men pima fam ma men kuma ni wo yesu din. Amen.

fawo dia e wo yesu kristo mo jale sa wo je mo jale dia e sa ne wo sia wo fawo dia no e wo yesu mo jale wo fawo dia no e mi o jan jan fawo dia ne e ni wo mo sumo de mo mi yasu wa wo ma ni ti e furu tu bi ya me ko o da da me ko o da da bra yes o ba je Obedo, se we did the affair, what's that? You're not a doctor, what's that? Wow, no, what's that? Don't follow the affair.

also me yaria wanyawo also ma se da se wanyawo hey also me aka wanyawate also ma mani wanyawo also me da ma wanyawo also me sa sa ya wanyawo

ye wo fie bua wanfa hu ni pasta ni sia me tran da o so what am say ye ni kwete wada wa sa so na dia bana chi kwai and

0: sub ataya le mama sutubriande kaba enya onipa adwin eni onyame na adwin di onyame aka po ho ena ebebe emfa ho ohawo ni adwin dia ho nem sa onyame edimi yi Joseph every efias ayen obrin pontia enya sa onyame na so be yo obrin pon
1: men yo no nem sa wa to me Come, I'll go, Pharaoh, sir. I